viernes cultural, viernes cultural. Dohanda ya cuando ya shoyerni. Shuendo na de la de no o na kluyo na kotsali kalo a na kotsali kayo na kyotsun i na na yo de no na kluyo na ana kotsake kui husi sit you a ho kui nieve na kontu ya ni so kalo hichinant ko na na ya hichinant ko mengena shuna na haminga Isabel Lorenzo muchinant ko sa nante anta ya na kyulo na ki radio na ya la no na ngwi na ya kui te hama yuchinant ko na kyo tsun i lo kui te hama yuchinant ko kui te ha inolvidable a donan tayan koyan dueya linoya tsun i na ya ya te ha wana na ya Namang kyu na miuchinanko dona haya na kolinaya dona haya na kotia kanchinanko ti na kunta uhoman hi ntiu shawate mana kwa nomor kabina na nomor 741-41-26-42 lua nomor kabina na ya nante yang kwayo namang kyu nante mayal ho na kyolo na ki radio na ya espacio na numda honde chinchu nanda yang kwan nanda yang kwan nanda maya lo que lo tanakuina kwetsuna aya compañía ona tihawa yarni wa shwesh kwetchi na na ya shwesh kwetchi na chi agosto shwetchi nda maya na chi agosto na shwe ndifa shwe na na ya ndifa shwe ya yo na na ho teni kwa na na ya teni kwa hi chinda da chotsun nan yatsa nulho nan the na to na myuchina nanan ko nan myuchina ko sa myuchina kundi yayo na kanulho baulho de kuchiho nan ya kan inulho na myuchina na de campesino na ya na kolan nulho na ya na kolat yanda na myuchina chon una na kya si nulho na de na she kwa klo engwa do na ho chi shuen chi chu anin wen do na chu anin na myu chi na kwindi na na ya na si na na tio na do chi shi na kon ya na ki noticia na myu chi na kwindi cha un chin hun do na ku tsi cha ho cha tsu na ho na kon ya na ki celular na ki telet i ho na ku tsi cha dan mi si ho Indonesia si na na ya si Colombia en Indonesia na tua terremoto na 7.7 hichin de kuendin na ya san den ana mana ku twe na kya ho ana ko na mi chin na kuendin na ya mi chin na kuendin cho tsun sa ma ya sa dan ke hayan da wa ho da wa jam aya te kwetchin tsu nan tin tsin tsira hin kwetindo chicha kun un chin junto nan junto mami na mi china kwendina na ya kwendi chushina kolo na ho de la hana wanda teneli yua una nana ho na kolo na cha na na na ketini ha teneli yua na nan tso tan kwe na ta wa na ke ta wa na cha ho chakui ho ma tsu nin tso tsa nan de na kolo na na de man ho nan tsin ti ho tsu susnda honzi hing akela nanang akela na heta shi ta ho ta hon so ta na ha ya kwa maya chi kwa ke shinda ne chui man hi to man da loan da ju zo man da toi chi kwa na maya ha he na kwa maya kun ta ti maya akela nanaya akela na te liwa ni na hon ya ya hon di ke ti ya ni nanan ya ni ke ti chi ni nan kwa na ya ni ke ti ho ta na kang okela nanang okela namuchina kon yaya naki ho noticia namuchina kuindi kotuna kuchiho kuindi kiwa kwa ho terremoto na kotsi namuchina ndi ihaya nan tanu tsuna na tsun i na yanang ayana den duan hun chu na yan hun kwe ntsayan taya ora nanayan taya ora namuchi ora ndi fa ora de tu nan hina te hamu lo ni minuto ya yo ha yo nam ora ndu fa ora dio na kyo ku tema mu chi nan ko nan ta ya de gan sa na kyo ku tema na li na ya ma cho tin sa ya ho mon hi ndi un da yang ka ho te ma na un na lo ets una ki numero kabina na ya na de se ko na ya nda lo nsa na kyo alex ubago na kyo miki ba ya na kyo tema ndio si tu te vas la ndu tema na ya no ha de tu nan hina te hamu lo ni minuto ka wa ndia radio na sa

0: Yuchin and Kots, Namankia, Nashmalo, Naki, Programa Naya, Nato, Nomda, Moyuchin and Kots, Naho, Nawin, Namayo, Nakiola, Nakokiayo, Chui, Tiempo Nayo, Daya, Shuahe, Aya, Qui contenido. Mayuchinan ko na kwinta titsun ilo o. O manhi, kalwe, sulendo na ma. To kawande, radio na katsa.
1: Nato, nyonda.
0: Na kindwa, tsunda wa ke. Do na kindoa Oaxaca do na akotoa no siamui kui historia ha na hunchu naya do na manti boa mayuchnat ma secreto sia nanget a nanua na kio na sinanyo na kitsu do na chica farmacia do na chinzo a kio kui tenasi do ana kui nasi mante manua tetna na kin hun chu na yan hun gue va ku chi no na na haya na conduya na wat na cuenta an gue dona kruena hutsa te dia na li wit an ze miu at an sha at an a chot un ze miu at an sha at an a twe don ze miu at an sha shina tom at an a bit an te na kwat an ni kuin an ke chu shina ma tsot an ma tsa na si na nuatsa le manhia ashana ute ya wanthi donuts a tsana matsana si hushets a ho receta nanza da tena si te na hu kwenan so ni na na na luitsa na wi na ka ni nan ke chui nan kwa ho nan ma chushin kuitku ma da ni na na ma tshwa ni na nan kwa tsa wi ni ma chakwe Tuya, ane kutsana bui tsin on ta wintetsa kutsa dua dosi katiu na ba kion tho kin to na kuinta tsana makia shkin he no tengu kan he na makia shkin tsa a niki ta kanta katsun do ashana a tsana tishweni a chonda do a tsakit ke tishweni na tuete no tonta tsa a Niki kesti may no chon kionats at we kashwe to asha angus kung limanti na yuchi na makia tenashi to ana manti na chon kun kui na li matsiha mandia sa a kanchiyo niki to wanda na haya na tingwinte na waya kanchiyo mawhatsa a atsa na atan yon smoy ushawe atetsa na ya chuin tatsuha Kion tatsu wa ng utsa na dini don kui na wite shi. Nal watsa huwa na makan hon aya na teka na kwaya ninti tay na si. Na si na ya ha na haya na angwe na koliyu la ninti ho na naman kian duya dua. Na haya michi na man aya na koliyu la ho haya na ho kon wan a. Na kyo ninti na sui na nyo na kintay, ninti kyo na nyo na kintay.

Yo que ya anda con tacan y tu conducha aña, segunda parte, ya cuenta aña, San Pedro, Cuitlapa, Shirara Padre, Domingo, yo que ya que hace un toña, ya santa can y tu nuña, no toña, santía, arabi, cheque va a ser tu cuña, segunda parte, cachin yo, ya, ya, taca chivayo, ya tiempo, ya, ya, chiranta, vinito, na yubi, co, y chinubana, co, chin. Ya está chara la padre llora sin acá ni charas cantura sin natayo na sabi ni chara yuku sina ni sin acá cutu va tu cura banana natayo na San Pedro ra y anda tuña anda tu mura y anda tuña cara y tu sabi cachi tu cuyo la saca ya va tu chat mira ni a sanara na chaña catecismo chi sin acá va que y chara sin contar ni natayo tu fa china tunta viva que cana tu sabi cachi tu cuyo shinara shina kanishara rash kantura shina sanana ra datura tu savi sanana ra te kunti chini wali ya niyo sanana ra ya ya shishi tu kuyora te kunti ya kara ishara padre yo ya chini kosha kunya nyandi ishara ya chini shanya ya shini nyu ya sanara na natayo ya indi chinyo ke baku chide na indi chingo ya yi ya na primera comunión ya na confirmación te kundi ya chinyo wali yo ke ya ishara la padre yo reña kake da kanindu shanya shara shinto chin nimitu kunya ra chinyo di kyan ya nubara kunya ya ni shara ya chinyo ya ra te kundi na na padre ni kana shen shina ya shana ya kuna chinyo habira ni shina intara yo kura Shin, Nishara, Sakanya Ishara, Aladin, Kudin, Tukuya, Sanaturana, Ya Ishaira, Vena, Natayo, Yatain, Kua, Vera, Ishaira, Ya, Tangyatu, Yota, Maya, Naka, Tukuyo, Shinara, Kua, Tukura, Ishai, Tura, Ikaba, Anyakatu, Kueva, Shinu, Natayo, Ishaira, Nyu, Ishaira, Kuikika, Kuena, Tayo, Chinaka, Kuchin, Walina, Sanara, Rasutuyona, Raya, Kake, Tukuntiña, Chinwali oran tu vivaña chinza keña sanana yo ña kandisha yo ñan yoshi chin yoshi keña taka yo na sabi la te kuntiña yo keña taka ni dusha anun doki vivichi la ña ka ke ni rana sa akuna ra ta shini ri na kutu wana tun sabi ra ku viva sanana yo na ku vi ku shinja yo no na sanana do ka chi yo shina chi kuri ni na ra se na wa yo na ni na kana sanana na yo nge chinyu ke ni na nge chinyu ke isha na ra ña ka ke kutu wa tu yo ba ña chinyu wa li ña ku ni na sanana yo ra ña ka ke ni ya ka chinyu ña ndi chi ku ña ña Bali kunya ra kutu bayo kasaya nya chinya kake kuyo ina yuwi sabi la nya kake nda kani tundu shaya taka chibayo chi nina padres nina na futura ni shina shana nyu sabi chi kini ni ka ba ichi ba ba ra ra padre yora taki vinya nda shaya nshara nyu sabi ra shi uru shi kwayu ni shana ndikina nya ara nya nshara taka anara nya shkandura nya nyu San Pedro Cuitlapa ra yora sanara na Chinyu wali ya nira, chinyu ya kuara sanara na raya kake, dakani dusha ara, shinto chi, chinya chinyu ya nyavi kuya, raya kake, dakani dunu, nunto ya kibibichi tuku, shinto kuya ya sanatura na, ya ko, inviko nyuna, ya santo kanu na in yoshi, ya santo kanu na in ya primera comunión, santo kanu tuna ya viskonti, kachi tuku yo, shinya ishi yo misa, ishi yo, ratikunti ya chinyu wali yo, kenya sanara ra padres yo, ora. Tuyo, gachito, coyo, sin ya tu sabi, ya canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta